0: Kir kir
1: sapunika aturide Sang Resi Agung ngaturang tetimbangan.